Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad

0: Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan!